0: Muyingise tiyakulawuza hi ka swin'wana xiyenge xa dr mundial laha hi vulavulaka hi leti ti endlekaka hinkwawo masiku ka mundial fifa dojnil ivincenge ntlawa wa constant marfin hi tlhelo la afrika u humelelile mahlweni ka ntlawa wa ecuador 1-0 ka jornada la ku rhanga ka mundial fifa dojnil ivincenge loyi a beriwaka nyan'waka ka matiko ya canada stats unidos de america na mexico a ve ntlangu nga beliwa muvhulu wa tolo hi nkarhi wa umawara wa mpundzu kasi ko tolo muvhulu ntlawa wa tunisia u luzile mahlweni ka ntlawa wa suecia hi ntlhanu wa mabola ya ku yenguliwa hi lin'we yin'wani mitlangu yi nga beliwa a ve xipanya cape verde hi nkarhi wa 18 horas belgica egypto hi nkarhi wa 21 horas felix paruke kometarista wa ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi a emisoro provinciali ya ka gaza a vekile mavonelo mayelana ni mitlangu leyi
1: hi madrugada hi ve ni constant marfin loyi a nga tshwixa ecuador laha hi tivaka kona leswaku leyi endlekile hi mahora 3:00 hi madrugada hora de mozambique constant marfin a hi nyikile garantia ya ku hinkwaswo swipoto swi famba laha hombe maxikambe a fanele ku a ti lulamisela khwatsi hikuva loko ta tlhangana na suecia loyi a nga goliera tunisia tshemba swaku a fanele ku a ti lulamisela khwatsi kota swaku makongoma ma xi ta ve ni xipanya na Cabo Verde na matubaroxi hi tshemba swa ku ta ve swaku yikulu ngopfu swinene laha matubaroxi ma fanele ku ma endla swo karhi hambiloko ma tlhangana ni xikanganga lexi yi nga xipanya laha hi tivaka kona xipanya ivi kapiyangu hi 2010 kwala afrika-dzonga se kutani hi tshemba leswaku hinkwaswo hi ta swi yimela leswi swi fambaka kona va gibita na vona va ta tlhangana na belgica ni madlambu ya usiku hi tshemba leswaku na yena egypta a ni xo karhi ku vula haleno kota afrikano hi ta vurisa xileswo hi naswona i titularism ka kani kambe sina a mundiali tenga ti yimisela khwasi kasi leswaku a ta kota ku tshwixa a belgica
0: kasi tlhelo n'wanyana felix paruke a nyika lisima ku hlengelela vabeli vakulu lava va nga kona ka mintlawa ya afrika laha vulaka leswaku hambiloko swi nonon'wa mintlawa ya matiko ya pexeya ya swi tiva leswaku ku ni swikhokhutsila laha afrika
1: ku chava va nge ti chava xipanya hambi na beska kambe va swi tiva swaku de facto a mintlawa leyi va nga ta hlangana na yona nkaso particulari Cabo Verde a nga ta belaka na xipanya na yena beska belaka na va gibita va swi tiva swaku de facto va kona majugadori lawa ma belaka ka switadio leswikulu ka makapeleto lamakulu se kutani va ta nghena a va ni atensawu hambi ni ku va qaphela a ku va nga tshuki va phazamisiwa hikuva de facto egypta i egypta i ya kumeka senya afrika maji loko hi cuka a constitution ya majugadori ya yena hinkwawo kwasi va bela se handle va tlhangana ka switadio leswikulu ka makapeleto lamakulu ya europa se kutani hi tshemba swaku va nge ti nghena va yeyisa a va dirisela vona va ta va hlonipha kuofu swinene vali karhi va tiva swaku de facto hi bela na vasala hi bela na ni van'wani va Cabo Verde laha de facto hlanganaka ka switadio leswikulu hambi ka makapeleto ya makulu ya europa ntawu hi tshemba swaku a xipanya wa swi tiva leswo na yena besk wa swi tiva tani hileswi a nga swi tiva brazil loko a tlhanganilini a swi tiva swaku ku na vahakimi ku na va brian dias va yod mfana luya na nga lami ekampo a nga nghenisa casimiro na pakiteni nta kutani va swi tiva swaku de facto va bela ni swikankaka leswi va tlhanganaka swona ka mapalaku lamakulu ya europa
0: loko hi ya mahlweni hi ku bula na felix paruk mayelano ni milawu yintshwa yi nga nghenisiwa hi xiwubyana fifa ka mundial 2026 a vula ku ve ni mintlawa ya afrika ya yi tiva milawu leyi yi nga engeriseliwa swinene aka mapalisani lawa laha yi hlengelaka leswaku mintlangu yi famba hi ndlela yinene hi ku hambana ni leswi nga endleka masiku ndzhaku
1: minawu leyi yi nga nghenisiwa hambi leyi nga introduceriwa hi fifa ka mundiali lweyi tshemba swaku hinkwaswo i ku endla leswaku mitlangu ya ku tiyisa mirhi yi nga in particular bola football yi tsutsuma laha swi lavekaka kona hikuva hi minkarhi yin'wani a ku luzekeliwa minkama hikwalaho ka mafalta hikwalaho ka malansamento makayikayi loko ku nghena vadokodela va zama ku rukupelela swigadelo lo karhi a ku hetiwa nkama lawa hinkwaswo leswi tisiwaka hi fifa swi endla leswaku a mitlangu ya ku tiyisa mirhi yi tsutsuma khwatsi ku hetiwa nkama wu nyinga a ku beliwa doku ku hetiwa nkama a ku nyimiweni ntawu loko hi cuka makipa Africa mani na mati la misili ya kuna problem ta swa similar hinkwa swileswo a te proku loko hi cuka a va khavele hinkwa va tikipa ta Africa hi lava va belaka matiko ya handle ya Europa America ni kun'wani ntawu a swi nge tiva tsandza ha nchumu kuva swa similar except Afrika-Dzonga loyi a nga nikwasi 10% ro swa swileswo ya swigadori ma belaka kwala Afrika-Tsulu maxi a swona swi nga endleka swaku de facto makipa ya Africa ma nga konsigiri hambi ma nga swi koti a kwa similar a minawu leyi ya nyuwani leyi nga tirhiseriwa hi fifa
0: Félix Parouque, comentarista da Mintlangu e Autista América Mundial 2026, a Rádio Moçambique, emissora provincial e a Gaza. A Engachukani Lesha Mihanzo, Engatsamisa Shona, e a Mafambele e a Mundial FIFA 2026, Canadá, Estados Unidos, na México, Kusukela, Sonto, Lesho, ka jornada La Curanga. Sonto, 14 de junho, Qatar 1, Suíça Arena 1, Canadá 1, Bósnia 1, Alemanha 7, Coração 1. Holanda 2, Japão 2. Remvulo 15 de junho, Costa de Marfim 1, Equador 0, Suécia 5, Tunísia 1. Kaunwanongoloko e Takunika Mihanzu e a Espanha, Cabo Verde, Bélgica na Egipto, Mintango inga Beliwa ao Siku Latolo. Kassinyamutla Ombere, 16 de junho 2026, Arábia Saudita, Uruguai, encare a 0 horas. Irão, Nova Zelândia, encarou a 3 horas. O Ampunzo, França, Senegal, Nimadjambo, encarou a 21 horas. E o Aunaro, 17 de junho, Itavana, Iraque, Noruega, encarou a 0 horas. Argentina, Argélia, encarou a 13 horas. Cassi, Áustria, na Jordânia, encarou a 6 horas. Portugal, na República Democrática do Congo, encarou a 19 horas. Inglaterra, Croácia, encarou a 22 horas. Contando que ele é uma bolo e matisse que é mais uma família mundial, que é na Clore Muinxet, a ver Félix Parouque, na Fernando Mucacho. A melhor.

0: Tani la ivuleke ya kona kusunguleni kasi kula nyamuntla itavula vula ibinzu la mpunga la yani local dadi la Musengi shifunza shaka Mandlakazi likumekaka lifamba itindlela tinene. Kampa kuva itwisisa kwa tsinzava ya hina irambile varimi va ndhawu liyani João Mulati swin'we na Maria Gundani.
1: A bindzu leri la famba lomu ka hina lembe leyi ku nga ni pfula malembe yo tala a hlupheka yi ni mhaka sweka yi ni maxamba lama nga ni maxamba manyana a maxamba manyana lebyile ojektara hinkwayo mpunga wo fini maxi loko ku nga gamisa ku byaliwa u ta kota ni mpfula wa hanya yi ni rhange ni gwale vutuku mutiva ku ni mati ntlangu ku na ku kanyiseka mpunga wo fa ni gwala kambirhi wo fa ni ku tika yi vuya haleni haleni hinkwao ni nga ta kumeka ku ni konfigira ku gwale ni nga gwale mara ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye mpunga ndiye Isso é sinal de não um pouco a água ligar com a marcha, mas não é isso. Mas ela
2: não
1: tira ele para fora, mas não só para o amigo que ele chama. As tiras não são mais aí, para por exemplo, de novo sai bem mais amanhã. E não falta a massacre. Mas aquela manhã quando as suas mães são pão, na janela eles tiram um pouco a coisa de três chaco no cubo, aí o Masakama nene pra vikuma wana pra imatisa kudara masakama kono, majaima kono. Ashpuni shikombe dhile soko, angibale kuhuya ala kumbe. Ikuwa afumu na wano unga ansi mchu. Senga kumbe shu, ay kumbe le matopomu. Le soko nda uli, lisu mashamba mankosa soko. Madara kulu kuni seke, ichala mati matopomu. Kulu kichala matopomu, asifanu kujimela mfuli. Jogo chama moto bomba skora nga gwala amponga ya nasike no youtube itata gwala amponga no zambu gwala amponga sezebo ono pongo lenga na uno du du kulitinda ota kutitinya no chemwa kambe lunga chama kwa mati kombe ya mara inya du musi wana ngwa chama manje uchemwa kang iluku chemwa kang awa kunyike vanta jancho ukuta ugwala luku utema ugamia wana si lukulinda wanga no mauto kombe ya duwa chema ulungoda lisa utawa rumbo wa furu chala kambe Sema jiu maskoko kai.
2: Nemu sema yeye.
1: Sema sikele kwa yeye.
2: Kambi amashakulelo ya kwa mamu ni kisafini.
1: Amashakulelo mangu tikaazi uruguti kwa jubi nyana hibagira wakumbele wangani wakukuni. Ikuti reka unashika aspasi wanga. Liko ole ndu wanga bula kwa wanga tsuka. Iwa inyika moro wakutaku wanya maja. Siu kuliru wansi kama.
2: Nishie na nakani, nishie na nakani.
1: Ah, sabamba por um caminho na trator, a para cuirima, está mais a meio do homo, loca engana to na loca, como engana to homo, amba camu ganha a comprar a mermeira, pois a rima mas como enga com sofá saca com, minha da minha cola, não mais chamba bomba, não tinha da um só tinha da outro cora outro outro dia já indo, a por meio do homo para dentro homo caldo, a se faz no grupo na trator. Amagwale ndo mwingi sakwe yini kama nkarimu wa shuri. Amagwale mpunga mandu kufika nkama kwa gwale. Orema, idiwa kuhu. Ingenye gwale manda. Lukulu bisi ndongolu nyingi. Asikota kuhishwanya. Nasikia iti omu tanya hiki kutratoru mshwanya yisetele grani. Majiku kutaka ama pe. Arema, ishwanya imanda yisetele tuhu.
2: I'm going to go to the house.
1: I've been demanding it, but honestly, how I'm going. ukonka manga khoma ntjeke nkwa ngala bangini akaba cha izanela ku vaulaula ni fomu kwa izama skom kwa izama board hayi wole kuva inyika singa iva inyika mashi wa inyaka ku ishaba ntasha for example so silonga naka ku tsama po ana tshikela tiko tshikela ba tu isha go tsha go le ntsha mo bambara go a tshipas ku tshikela bora shanti ku tshikela mo pro morati gumile so sa tla ba tshikela mina go ka ti kuma primi jambi je je so sna tla kambe ka ku vanga mpunga wo mo ampunga ina uka ku vanga burgu ko da pomar va ko vanga sigayo maya asu sinje burgona amma ngolo u famba ko loko ako ndawula yo kumeka vanga mpunga aka ku fani ku isimchini singa ko holo muka agezi singa ko langa rete ndisi ka linga sigayo loko ako vekela ni kumeka munwa ka vekela ndawula a vekela na sigayo sho ga ko mpunga lumka rete awu ni normal buru uwo ni ngora ka mna antu teka na gai ma prasikolo ya manja ka se ula ma de ula ka ma sa malo ga lo ka hukumu ma amchini wa hukumu ka lumka kusuwa awu te ni ne pura ka ta teka ya uli sa la ni awu lumka kusuwa na bin shoko wa rwa a ma yangi ku ti ndo ta man buru ge a ko a sha ba ke ma a ko lo ngwa ba tro ka ji kuru lo shi du ku nun ta sha se ma tsuwa na lo na sha wa nda ban bi na wa mfuna su ko ntsa ni shi la wa so ni shi la pura ku fa ni ma nga ko lo nga wo sha sa pura a mpo ma bura ku a ni wo sha wa ti ma nga wo na ba zama ma ntu la nga ko la ni shi ti ku lo a ti ngwa sa sa sa sa shi ku bi sa shi ta vota di set ba ra ku pu sa ko ma fa de ma ti wo ma nga la ka isu shi nga ma zama ko isu alesh mo ma ni mi singa wo la ka sho ku hi zama ku koma shi ku mpu wo na shi mpu la nga ni sha so de ndu di shi mpu la ni ko ta la nga nga ma ma ku ni shi ti wo ka lo ko a ko la nde ta wo ri mi ko ma la na ko Pada gumeni riman kuma kuni riman. Naskole utani kwa shule unirimani unika shule unika jijini. Eje zewa soka fumulwa na uta irisha shika kuli. Egulo kuma kupoka utsaa mo kwe sonti unta kuma mama nti wasos wakarat. Wakarat. Lokuri moto mara sana wakuma kunga i watonga wanga i wa gava sanse. Ebu ni mera kuri. Kanma.
3: Benzila mpunga rafa hamba. Fana ninyo mwaka ingani luweti mpula. So wana mchwa kwa benzila mpunga alta famba kasi. Asilo kuni mwume tsuka yeye kanyana shunga fambi ben. Mara nyangwaka asha itzapisi.
4: Benzila kampimu.
3: Loku ushamba inkwalo kwa zinili remile. Pinti sako na benzula. Mara lo unishigasha wana perkulo ilo ya wango veli shpunga. Se luwia ilo ya wawukulu. Se matoto nilata talani benzula kwa najivezi nu umani. Matresa kuje ne
4: lo washipunga ni lo wukulu e winunga ni benzongo
3: ngwa yafa
4: se ambe umwe kuma kweni yakuba mugwa
3: ambe umada lo shava sha mara lo wuku oveka se loku veka kuma swaka janzala ipertara o izama kuku itirisa hije thela ibajeta kushava futhi loku itsuka iphandama
4: benzula nwe na multirisa kuba mudya ntsena kumbe ma swikota kuba mushavisa
3: loko swi pasi ben a xavisa
4: swa mi pfuna mindyangwini ya n'wina ku va mi hlayisa vatsongwana hi lona bindzu
3: swa hi pfuna
4: swi mi pfuna hi tindlela
3: loko yi xavisa a swi kota ku endla leswiyani leswiyani
0: ndzhaku ka ku ve hi twile marito ya varimi va localidad la Musengi xifundza xa ka Mandlakazi hi ta tsutsuma hi kongoma le ka Mabalani hi ta ni mahungu ma vulaka leswaku mfumo wa ndhawu liyana wu kombisa ku xukuvala hikwalaho ka vukhinyavezi leyi endliwaka ka vatsongwani entelelo na Markus Sambu
5: Fumo ka Mabalani lowu kombekisaka ku vindlavindleka hikwalaho ka vukhinyavezi lavatsongwani tanihi murhangeri wa swifundzatsongo Mabalani Serge Sional Moyane a kombisile ku vilela loko eka riendzo leyi endliweke hi ntlawa wa tinhlangwana kumbe vantshwa lava endlaka nongonoko Connexion Center Bush kumbe mabulo yo kala swihlayahlaya wu bindzuliwaka hi Radio Communitaria Lipompo la ka Mabalani hi ntirhisano ni ndzawulo ya dyondzo hambe hi ta ntumbuluko lava a va ni xikongomelo xa ku va va tlhamuxela matshamelo ka leyi telanaka ni mintirho yo hambanahambana ya ta mabindzulele ya nongonoko wa radio la miganga eka mukhandlo wolowo murhangeli wu ha vulile leswaku vaendli va vukhinyavezi eka vatsongwana lava fanelaka ku va va thethisiwa hikuva i vanhu lava va hanyaka kusuhi na hina
6: como governo estamos preocupados com a violência principalmente aos menores estamos muito preocupados porque
5: tanihi mfumo hi na ku vilela ndlela hikolo ka khinyavesi ngopfungopfu ka vatsongwana hikuva lava va khinyavezaka vanhu lava hanyaka kusuhi na yena va ba vatsongo vakokwani ku na xiyena lexaku hi siyela vakokwani vatsongwana kambe minkarhi yin'wanyana i mhangu hi hlanganaka na yona hikuva vatsongwana lava va dumeliwa swikwevo swa vanhu lava va endlaka vukhinyavezi ka tintanga leti i swikulu nakona swi fanele swi kongomana ni mani na mani loyi a nga landzeki a timfanelo ta vukela hikuva a vatsongwana i vumundzuku la tiko hi swileswo a va fanelanga ku khinyaveziwa ku na timfanelo ta ku va va vhikeleriwa hikuva lava dumelaka i vanhu lava hanyaka kusuhi na vona hi xileswo hi lava leswaku ku herisiwa wudumeli ka vatsongwana a vukwevi li fanele ku va li lomba mani na mani li nga kheti hi xileswo hi tlangela nongonoko lowu nga karhi wu landziwa ka xifundzantsongo lexi hikuva vatsongwana i vumundzuku la tiko a va fanelanga ku khinyaveziwa hi vanhu lavakulu va na timfanelo ta vona hambe swilaveko hi xileswo ku fanele ku landziwa ta wuthetise ku hetiseka ka lava va khinyavezaka
6: i quen tem o dever de proteger é o estado o estado estamos nós através das leis aplicar leis pesadas responsabilizar os autores mas também acompanhado pelas mensagens saudáveis de prevenção
5: murhangeli wa hi mahlweni ku va a tsotsiya eka vatswali hambe hi vatameli va ta dyondzo ku va va langutisa vatsongwana hikuva ku languteka nhlayo nyingi ya vana eka tindhawu ta vuhungasi na wusiku lana a baka ndleve leswaku va ku engeteliwa vuvonelele hi ndlela ya ku va ku engeseliwa leswi i nga mahungu ma fanelaka ku va ma dyondzisiwa hi ndlela ya ku va ku pumbeka a wu khinyavesi ka vatsongwani naswona ku hlengeliwa Kalish ingaminongonoko ya radio la muganga.
6: Encontramos ainda preocupados porque encontramos muitas crianças
5: e meninas que vilela hikuva ku voneka swivana swinyingi na swile handle ka mindyangu ka mahora ya vusiku vatsongwani va ntanga ya khume ni mambiri ni manharu amabarakeni va tirha yini hikuva swi ringana ku va le kaya na vatswali a hi languteli vatsongwani hi etlela hi rivala ku a vatsongwani a va si vandlwini i mhaka leyi fanelaka ku va hi langutana na yona hi yi pumba hi xileswo hi lava ku tlangela a ntlawa lowu wa radio u nga karhi ku endla minongonoko leyi hikuva a mfumo wu endlile makungu man'wanyani lawa ma tluletelaka tidyondzo ta vutlhari hi la ku vula leswaku ka n'wina mi nga ha tidyondzisa eka swiyenge swo hambanahambana ngopfu kola ka
6: tawaxiate curso journalismo ese un talento estão começar bem
5: vana va bindzulaka nongonoko lowu na vona va nyikelile leswi i nga swivono swa vona mayelano ni ta mabindzulelo hambe hi minongonoko yi nga karhi yi paluxiwa mina ni Vilma Fernando Kunika wa nongonoko Conexão Centabu wu bindzuliwaka hi radio comunitaria lipompulaka mabalana lana hi vulavulaka hi tinhlokomhaka ti yelanaka ni ta vuongori hi vulavula hi ta vuveleki na tin'wanyani ti yelanaka ni tinyimba ta hansi ka ntanga lana ku vulavuriwaka nakona hi leti yelanaka ni vuamukeli hambe hi mburisano ka leti yelanaka ni vutomi a nongonoko wa hina wu na xikongometo xa ku va u herisa a tinyimba ta hansi ka ntanga lana hi yeke ka khombo munhu lembe li nga hela hi vulavulile hi timhangu leti u nga hlanganaka na tona ka ku va u kuma nyimba hansi ka ntanga varhangeri va muganga a va li kusuhi naswona ku na ntlawa wun'wanyani wa Jerusalem Beach lowu na wona hi tluletaneke vutlhari
7: i tambe dialogamos com o grupo de Jerusalem Beach tambe estava ali presente
8: eu chamo me Euclide Guilherme Matos
5: mina Euclide Matos wa nongonoko Conexão Center Bosch swi ringaniso swimbirhi ka leswi i nga mabulo hi ma fambisaka nhlamuxelo wa mavabyi ya HIV SIDA hambe hi leswi hi ma tlulelanisanaka xiswona
7: eu sou mais uma locutora do programa
5: ka ntlawa lowu wa vatsongwana ngwani va bindzulaka a nongonoko lowu a hi la ku basisa leswi ngo a nongonoko wa hina wu endla mburisano na wu nga ri na swihlayahlaya hambe hi swihilahila
7: semitus i Center Bosch
5: e swibumabumelo swa nhlengeletano ya vantshwa va bindzulaka nongonoko Conexão Center Bosch kumbe mabulo yo kala swihlayahlaya kumbe swihilahila na wu endlekile kabineti ka murhangeli wa xifundzantsongo Mabalani lana mutwekendzava eritweni la Marcus Sambo
0: Hiveka kukensa na kulori Marku Sambu ikola kama ungula wa uitiseleke wona mavulavulaka hiti makata ukinya vizi kishifunza shaka Mabalani. Inje la leye hiveka mgoto kanongolo kwa ina wa sikulanya muntla la hivulavuleke hibinzu la mpunga lifambaka iti inje la tinene la yani lokalidadi la Musengi kishifunza shaka Mandlakazi. Nako nao hitile ni maungu mavulavuleke kuvinja inje kaka mfumu kalitiela na kani ukinya vizi lelili ntlu waka ka batsongwana inongoloko ubinzulo weke uthlelo kombisiwa hi mina Gertrude Nyaveni wingset linene ka mitiru ilandza ka kalishitichi
9: Nongoloko
10: Kivuka Gaza
9: Benzula Instituto de Comunicação Social interessado na Rádio Moçambique emissora provincial Yeka Gaza
11: Mwinsatilia mwishoni kwa elementari ya Radio Msambiki emisora provincial ya Gaza. Elika ya kufikisela nangona kwa shuvuka Gaza. Elika 16 junyo inamuncha lisiku la nzongwana ishi mshati kunkulu Afrika. Nashona itzunzuka takudlawa kavano wa muedas funzankulu Cap Delgado. Luku kulika rekulu ilu wankulu leku watiku. Nga rokuwa ukendle muka fuka. Unga shule uenturenu wa wanoma vako. Obo nsisa tamaya mbalala. Na mtlakanja inja ya 27 graus. Patsamele ya tankama. Ifambe magasla makuli. Lavatela ka 6 horas. Aushen ka Gaza.

Vuhlaseli la muweda li endliwe hi siku la 16 ka Junyu ka lembe la 1960. Ave xin'we ka swikombiso swa ku gamesa swa ku yala vukhinyavezi la vuputukezi na ku nga se na sungula yimpi ya ku khulula tiko. Siku leliyana ku endliwile nhlengeletano ni vatshami va muweda xifundzankulu Cabo Delgado. Nhlengeletano leyi yi gameli hi vuhlaseli lisuseke vutomi ka ku tlula 5,000 ya vanhu hi masontshwa ya vukolonyi. Ka nhlengeletano leyi xitshungu xa muweda a xi kombela ku va ku hetiwa xibalo ni tihanyi. Hi ndlela leyi ntlawa wu nga ha vumbiwa hi Faustino Vanomba, Kibiriti Diwani na Modesta Yusu a va kongomi xikanekisweni ku va va ya veka xikhalo ka xitshungu. Swikhalo leswi a swi yelananga ni ku phindzula thonji hi nsindzisa. Ku tekiwile masimu ni swifuyo hi maputukezi lano ndzhaku ka ku loko ku xaxametiwile swikhalo leswi Faustino Vanomba a gameseke hi ku dyela administradori swa ku va na tiko a va lava nkhululeko.

Ndzhaku ka loko a yingisile swikhalo swa vatshami va Muweta, administradori wa Maputukezi a nga nyikanga nhlamulo hi xihatla. Kamuni wa masiku malandzeleke administradori a rhumele maphoyisa ku va marhamba xitshungu leswaku xi hlekeletana a xikanekisweni hi lisiku la 16 ka Junyu. Lisiku leli, guvernadori wa xifundza xa Cabo Delgado nkarhini lowuyana a kongome Muweda na a pangalatiwa hi nhlayo yikulu ya masocha lawa a ma nyikeke nlavu ku va ma tumbela mbirini wa nambu wa Xud kusuhi ni lana ku nga endliwa kona nhlengeletano. Ka nhlengeletano leyi, guvernadori a zame ku tsatsiya xitshungu ku va xi nga tshika mapimo ya ku lava nkhululeko, kambe maribyi yakwe a ma kavinyetiwa hi mpfumawulo wa xitshungu xi nga vula hi ku phindaphinda swa ku xi lava nkhululeko. Hi ku banana loko ka mavonela, guvernadori a kombele ku va vakombisi va nga li vangaki va ya bula na yena ka hofisi la xikanekiso, kambe loko va fikile va yo katsinyetiwa tinghomondo va tlhela va kongomisiwa muveni wu nga lulamisiwile ku va wu va teka. Hi ndlela leyi, guvernadori a nyikele nlavu ku va ku sunguliwa ku duvuleliwa lani masontshwa ma hlomeke ma duvuleleke xitshungu. Ka 10 la timeneti ti landzeleke ku tlula 5 wa madzana ya vanhatiko va susiwe vutomi.

0: leli ilembela 1980 akufungiwa male yalomtikweni angametikale. Dizaseshka junho kalembela 1980, Comissão Permanente ya Assembleia Popular ile yi ai pasisan lavu unga funga kuva kuvumbiwa metikali mali ya lomtikweni leso na kuchinchiwa xikudu male ya tikula putukezi leyi nga tirisiwa lomtikweni metikali ali mpimo wa ushavisi unga tirisiwa khale na kunga sena va ni vukoloni. Kama timu ya siku nyamuta itinzukile vuhlaseli la muweda leli lendiweke imfumo wa vukoloni la Portuguese ili siku la 16 ka junho ka lembe la 1960. Ni kuva ka siku la kufana ka lembe la 1980 kufungiwe mali ya lomtikweni ichiwa ka metikal. Matimu mabaliwe adalila mikidati matoloki wa matlhela makombisi wa habela rimina nyantumbu kavu kandlisi la maritoni mpfumaolo la Joaquim Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Radio Msambiki Msor Provincial ya Gaza kunene makumile matimu yalsikula na muntla na Belarmina Nyantumbu akunene materele na uwala wa lua komesi ni mwena komesi akuzanzi maikota kutlatuka ya mahlwene na muntla sikula medical inganji nkamen lua wa mkolonyo mputukezi ay tirisa shkudu kale shosu shava shava kambe enza kuka kuwelelewa kankululeko shikotekile kuva hi ngena ka shengele shi shametikale ekola ka shigemo shi vekuweke komisao permanente ya huvu ya kubwa milau

Mwingisetu wa Radio Msambiki emisor provincial ya Gaza kulosa lishile ayenika mahungu ya mishumhlai Fernando Mukanchwa. Mfumo wa shfunzenchele kama pai ka Gaza usekatela intsengo wa 60 wa matonelada ya timbeu ni swinwana switirho swa urimi ndzeni ka kupfunisa vabindzule leswaku va pfuxeta bindzu la urimi ndzhaku ka tindhambi ntirho lowu wu ni nkongometo wa ku veni ku pfuxetiwa bindzu la urimi ka xiyenge xa vumbirhi laha ku nga luziwa ku tlula 4,800 wa magitare lawa ma nga mintiwa hi mati. Hungu leri li paluxiwile hi murhangeli wa mintirho ya ta vukosi ka mapai Isaac Khwavi loyi a nga vula ku ve ni ntirho wa ku phakisa ka timbewu wu katsile a ku tlula 5,200 wa vabindzuli lava va nga kumiwa hi tindhambi. Isaac Khwavi a hlamusela leswaku vabindzuli lava va yaveriwile a timbewu ta swa matsavu, tifejawu, mavele ni swin'wanyana switirho swa urimi ku nyika matimba ni ku tlakusa a bindzu la urimi ndzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Marsu a nga hundza. Kamishu wa namuntlha murhangeli wa tiko atagiwa va Plus do Pereira, Fernando Bemani na Arsenia Masingi lava hi ku landzana ka vona va nga vekisiwa tolo swa nga vakombisi va mfumo wa ntsindza swifundzankulu Cabo Delgado, Nampula na Inyambane. Hi ku landzana ka vona hi tlhelo rin'wanyani ka ha tagoviwa na Jean Antonio Shirinda loyi a nga vekiwa vhiki linga hundza ku va murhangeli wa protokolo ndzeni ka xilawu xa ntirho xa murhangeli wa tiko. Tsalwa lowu humaka ka xilawu xa ntirho xa murhangeli wa tiko li komba leswaku ku qoviwa ka varhangeli lava ku ni nkongometo wa ku veni ku vekisiwa ku cinca ni ku tiyisa mafumelo ndzeni ka mimfumo ya swifundzankulu ni ku vekisa makungu manene ya mayamukelelo ya mavonelo ya vunyingi la xitshungu. Kasi tolo murhangeli wa tiko nakona a yamukelele a ntlawa wa tintivi hi tlhelo la titshomba ta migodi u nga rhangeliwa hi muchavisekinkulu wa vona Edson Matches. Ntlawa lowu wu kombisile ka murhangeli wa tiko leswi a nga makungu ya ku phaka maka xiyenge xa ta migodi laha u nga yelekele ku vula leswaku ku laveka a ntirhisano wunene ndzeni ka swobyana swa mfumo. Holobye wa ndzawulo ya vukosi a vula ku veni ku laveka leswaku ku na byalisiwa milawu ya matirhiselo hambi ni manghenelo ya xuma xi humaka handle ka tiko. Basili Muhate a vula ku veni loko ku hunguliwa a ntsengo wa maphepha lawa ma fanelaka ku va ma lunghisiwa leswo swi ta nyika mukhandlu wa ku tirha naswona swi nyika alisima ku veni ku tlakusiwa a bindzu nhluvuko wa tiko. Basili Muhate a vulavula muvhulu wa tolo ka nongonoko Cartage na Meza ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge muvono wa mfumo ku phakamisa a machapu ni ntengo ni ku yamukela vaendzi swa nga majira ya ku tlakusa nhluvuko. Maphorisa ka Maputsu ma vula ku veni makarhi ma tirha ku veni ma nyika a nhlamuselo wa ku baleseleriwa ka vanhu vambirhi mhaka yi nga endleka mugangeni wa Mulumbela Bairu Khongoloti dropeni la ka Matsolo lava nga duvuliwa a va kumeka ka ximovhani ka xitanatu xo tlhavunyeta Bairu Khongoloti dropeni la ka Matsolo ni muganga wa Zimpetu a dropeni la ka Maputsu. Hambileswi va kalaka va nga nyikanga ntshokovetelo wa kona maphorisa a xifundzankulu Maputsu ma tlhamusela leswaku makarhi ma endla hinkwaswo ku nyika a nhlamuselo wa mhaka leyi. A hi nga chukeni ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha mamana Emma Novo a ta rhangela ntlangu mahlweni ka mintlawa ya Koxa Tsolo na Xingalo Detente ku pfuleni ka jornada la ntlhanu ni lin'we la mapalisani ya Musambola. Ndzeni ka ntlawa wa Koxa Tsolo ku voniwa ku tlhela ku vuya mbele Jean Bonde ndzhaku loko a ta va a vavisiwile ka mitlangu yi nga beliwa ni ntlawa wa Black Bulls. Mundzuku wa unharhu ku ni yin'wana mitlangu Ferroviario wa Nakala a ni Ferroviario wa Lexinga kasi Mashakene a ni União Desportiva de Songo. Black Bulls a ni Ferroviario wa Lebeira. Bahia de Pemba a ni Desportivo wa Kavelankulu. Ferroviario wa Kamaputsu a ni Liga Desportiva de Sofala leyi yi ta va mitlangu yi nga ta beliwaka hi wa unharhu. Ferroviario da Beira a ni kasi a hi vula leswaku Ferroviario da Beira a ni 11 wa tipontu ka xitshamo xa ku rhanga a ku ngheneni ka jornada leli ku landzela Ferroviario wa Nakala ni 10 wa tipontu ku pfaleta ABB ni 9 wa tipontu. Loko hi chuka mundial wa FIFA 2026 nyamuntlha ka Group G Irão a tekilipati mahlweni ka Nova Zelanda ya 2-2 ka Marcador. Arabia Saudita na inavo a kuma hi panti 1-1 mahlweni ka ntlawa wa Uruguay hi tlhelo la ntlawa grupu aga tolo Cap Verde ya English Xitani hi khambela ku rhanga ku va kumeka ka mapalisani ya finali ya Copa do Mundo a kumile hi panti mahlweni ka Spanya loyi i nga kandidati ku teka angiyana nyan'waka. Kasi kotolo Egipto ka Group G a kumile hi panti na Belgica hi 1-1 Costa de Marfim abile Equador e 1-0 mahlweni ka grupo E. Kasi Suécia abile Tunísia e 5-1 ka grupo F handzi lowu nga hlongolisa a mutlhavukanyisi Sabril Amoshi. Namuntlha ku ni mitlangu
kasi namtla kuni ntlangu lo France Senegal inkari wa 21 horas wa Mozambique munzuko inkari wa 0 horas ka grupo E Iraq ana Noruega Argentina ana Argélia inkari wa 13 horas wa mpunzu kasi 6 horas Áustria ana Jordânia Portugal atava na República Democrática de Congo inkari wa 19 horas Tamaisel Na muntla dropala tetel ta isa kwe fika 31 graus, Beira 30, Inyambani Kilimani na Pemba 29, Nampula 28, Kamaputu Kanchenki anika Vilankulu 27, Shimoyo 25, Lixinga 23 graus centígrados. La wave maungu ya Michu, e emissora provincial ya Gaza, Rinza Mangwani, Nkaruan Tolavato.

ntirho wa lowukulu la na ku va ku dyondzisiwa vahanyitiko ku va va tiva ku xixima matshamele ya ntumbuluko a ve hi siku la 5 ka junyo misaveni ku nga yalakanyiwa hi timhaka ta ku hlayisa matshamele ya ntumbuluko ni titshomba ta kona ka gaza hi vile ni mhaka ya ku dlawa ka swibejani hi ntalo swinene a Kruger Park a kamasingiri na jirionde ka mindzelekano yikulu loko fika u kuma va fela kazi swinene hei lana mhaka yi karhati swinene lana

Eleka 8 horas na 33 minutos loyi a ve Mr. Baulana loko a zama ku hlengela leswaku hakunene ya basopisa vanyi tiko aka timhaka leti ta wuhloti laha handle ka nawu lavo tala va dlawi swinene na va lava rimhondzo la ndlopfu na va lava rimhondzo la swibejani kasi ku yo vuya nkosi mpela hi nga tshama njhale liya a hi hlayiseni titshomba ta hina hi nga yengiweni vamatiko. Antonio Marcos, indota yin'wana leyi ya laha nkoveni ya Limpopo.

xintu xa hina lexi xi nga karhi xi bumbaka swikhoma moya xa wena ka mixilo wa namuntlha na kulori mwingiset hi le ka wavumbirhi i 16 ka junyu le siku le le Mozambique a ya lakanyaka hinkwato tinhenha leti ti nga dlawa a mugangeni wa le Moeda loko va le karhi va sima mukolonyi wa muputukezi wa wuphangi leli li nga xanisa vakokwani va va va fela Mozambique. Namuntlha xi selele hina lavantshwa ku va hakunene hi tirha hi hluvukisa tiko otuye lexi xiguqa xibuwaka hi DJ Madzolonga Mayake ale vana va swi lave ku khongela va lava ku tihundza vo encakana kasi moya muni ntungu muni u nga nghena ke a ntirho wa le wukulu va ka yena.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzayo matlivi lawa matingeleta kumati
0: tivikele uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Chansi rintra.

va yaveliwile timbewu ta swa matsavu, tifejawu, mavele ni swin'wanyana switirho swa vurimi ku nyika matimba ni ku tlakusa bindzu la vurimi endzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Marso a nga hundza. Ka mixo wa namuntlha murhangeli wa tiko a govile Place do Pereira, Fernando Bemani na Arsenia Masingi lava hi ku landzana ka vona va nga ta kombisa ka mfumo a swifundzankulu Cabo Delgado, Nampula na Inyambane. Hi tlhelo lin'wanyani ku goviwile João Antonio Xirinda loyi a nga vekiwa vhiki li nga hundza ka ku va murhangeli wa protokolo ndzeni ka xilawu xa ntirho xa murhangeli wa tiko. Tsalwa li humaka ka xilawu xa ntirho xa murhangeli wa tiko li komba leswaku ku goviwa ka varhangeli lava ku ni nkongomato wa ku veni ku vekisiwa ku cinca ni ku tiyisa mapfumela ndzeni ka mimfumo ya swifundzankulu ni ku vekisa makungu manene ya ku yamukela a mavonele ya vunyingi la xitshungu. Kasi tolo murhangeli wa tiko a yamukeleli ntlawa wa tintivi hi tlhelo la titshomba ta migodi wu nga rhangeliwa hi muchaviseki nkulu wa vona Edson Matches. Ntlawa lowu u kombisile ka murhangeli wa tiko leswi a nga makungu ya ku phakamisa ka xiyenge xa migodi laha u nga yelekela hi ku vula leswaku ku laveka ntirhisano wunene ndzeni ka swiwubyana swa mfumo. Holobye wa ndzawulo ya ta vukosi lomu tikweni a vula ku veni ku laveka leswaku ku na byalisiwa milawu ya matirhisele hambi ni manghenisele ya xuma xi humaka ehandle ka tiko. Basil Muhati a vula ku veni loko ku hunguliwa a ntsengo wa maphepha lama faneleka ku va ma lunghisiwa ku kuma a timale, leswo swi ta nyika mukhandlu wa ku tirha leswi swi nga ni alisima ni ku tlakusa a nhluvuko wa tiko. Basil Muhati a vulavula mvulu wa tolo ka nongonoko Cartas na Meza ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge muvono wa mfumo ku phakamisa machapu ni ntengo ni ku yamukela vaendzi swa nga majira ya ku phakamisa a nhluvuko. Maphorisa swifundzankulu Maputo ma vula ku veni ma karhi ma tirha ku veni ma nyika nhlamuselo wa ku baliseriwa ka vanhu vambirhi mhaka i nga endleka mugangeni wa le Mulemba Bairu Congolot edorobeni la ka Matsolo lava nga duvuliwa va kumeka ka ximovhana ka xitarato xitlhavunyeta ka Bairu Congolot edorobeni la ka Matsolo ni muganga wa Zimpeto edorobeni la ka Maputsu. Hambileswi va kalaka va nga nyikaka atshokovetelo wa kona, maphorisa ma vula leswaku ma karhi ma endla hinkwaswo leswaku ma nyika a nhlamuselo wa mhaka leyi. A hi nga cukeni ta mintlangu ya ku tiyisa miri, namuntlha mamana Emma Novo a ta rhangela ntlangu mahlweni ka mintlawa ya Costa Sol Xingalo Ditete ku pfuleni ka jornada la ntlhanu lin'we la Musambola 2026. Naswona un'wani ntlangu wa Ferroviaria Nampula ni Ferroviaria Lexinga ntlangu a ta rhangeliwaka hi Dixon Mushanga, kasi Eduardo Chisano a ta va mbi wa mpepo ka ntlangu Maxakene Union Sportiva Tsongo. Wilson Mianga a ta rhangela ntlangu Black Bulls na Ferroviaria Lebeira, kasi hi wa umune Bahia de Pemba a ta banana ni ntlawa wa Associação Desportiva wa ka Vilankulu mamana Casilda Francisco. Hi yena a nga ta rhangela ka ntlangu lowu. Ferroviaria de Maputo ya ni Liga Desportiva de Sofala laha ku ta rhangela Fernando Francisco. A ku ngheneni ka jornada leli Ferroviaria wa Lebeira a le mahlweni ni 11 wa tiponto ka xitshamo xa ku rhanga ku landzela Ferroviaria wa Nacala 10 wa tiponto ku pfala ABB ni 9 wa tiponto. Mundial da FIFA 2026 namuntlha ka grupo G, Irão a kuma ipanti mahlweni ka Nova Zelândia hi 2-2 ka Marcador. Arábia Saudita na inavo a ringanile ni Uruguai hi 1-1 leswo ka grupo H. Tolo Cabo Verde a tekile a ipanti lweli i khambi la ku rhanga a kumeka ka mitlangu ya finale ya Copa do Mundo mahlweni ka xikankanka Espanya. Laha ku nyikiwa lisima ntirho lowu u nga endliwa hi Guarda Regi Vozinha loyi a nga swi kota ku va a fekela a mabola ya ku tala a ka baliza lava Cabo Verde. Kotolo Egipto a kumile empate mahlweni ka Bélgica 1-1. Costa de Marfim a ba Equador ka grupo E 1-0, kasi Suécia a trixile Tunísia 5-1 ka grupo F ku va ku hlongoliwa treinador. Namuntlha ku nyimeliwa ntlangu wa França Senegal hi nkarhi wa 21 horas. Ta matshamelo ya nkama doropa la Tete ni amutlhela ta hisaka ya fika 31 graus, Beira 30 graus, Inyambani, Kelemani na Pemba 29, Nampula 28, ka Maputsu, ka Ncencheni, ka Vilankulu 27, Ximoyo 25, Lixinga 23 graus centígrados. Lawave mahungu ya mixo hi emisora provincial ya Gaza rindza man'wani hi nkarhi wa ntolovelo 12 xana.

Avant que Yves Mayel, le co à la carrière, et pangalante la nana, la carrière, la cagnaminti, ro, mintirian cocas nene, l'ingalanziwa, et président Samora, moele luan kululeko, tikuni lam sambique, et achta du kamachava, et 25 ca junho, alembela 1975. Madzana dzana ya mamiliyoni ya vanhu ama ya kona na malikari manga kholwe manga pfumeli leswaku aku hauli wa mjack wa mkoloni wa mputukezi ku khwelisiwa mjack wa va musambikano xileleto xikulu xa president Samora siku leliyana ku nga veni mpfula ya magindla mbeva a le leswaku nala loyi a nga sala ikuva ku lwiwa ni usweti ni usiwana ikuva vanhu lava va nga ni a wu tivi va tluleta van'wani va ta tiva ku hlaya va tiva tikonta va tiva ku va va bindzula swakudya va tiva ku va va bindzula a male a metikale a ntirha wu lowukulu hi ntamu swinene se lava va nga twisisa mpela van'wanyani va kongomisiwile matikweni ya le peche ya maherdeya va ya va kha wu tivi va ta ta dyondzisa va makwenu a mosambiki Ele é 9 horas, né? 32 minutos, mentira, e a Rádio Moçambique, emissora provincial, e a Gaza. Rádio La Manhã, o Rádio La Mabulo, ele é Camar Slavussalane. É que o Sankaru, 9 horas, né? 55 minutos, mentira, leita, fambam fuken. Ele reme las portugueses. Na mulher, ele é 16 de junho. Le sicola, uana, convenção, uani, e chama chati com culo, África. Mhaka ta le rhandzu ti tshamisi xileswi hikokwalaho loko nuna ni nsati va tekana a mufundhisi kumbe padre a vutisaka a ku xana mi ta swi kota ke a ku va mi hambana hi rifu ke ndzeni ka timpfumalo ndzeni ka ku kuma mi ta xiximana ke se lano swa karhata loko mi nga tiyimiselanga hikusa siku nsiko va ta tshama hi ku theta va padrenyu va vitaniwa seni na va vitaniwa seniya va hlamula hikusa nuna ni sata va ha kuma

parati msabiki magazi wengi seti mkama hika kato chiyora zi 56 minuto chipangla tano wengi seti watu kawa mkama naka kumichengi salo mitumia washa arati msabiki ndani kama mkama naka si natanyana ni mahungu nya naka si himi ninga kuchaka provincia gazi chirinza la kuwa batu msanulote mwana kako ania shokwe kasi vetsangana ni natu kuwa vehininga mkuwa vanana kasi umaikala ku ni yaka shokwe kadita mbudia danyasi nko haka za seshka junyu disikuda mwanana waditi kuhombe Afrika. Shidonsa na Anita Makwako.

0: Thanks a tirad msambiki madropanika jajai kawam kamana kongoma ania shokwe kasikuna wakasi ya manawa tumisani kulo tomarika kawam kamarika mkuu wela na niditambu na mwana nanyasi.
1: Wawa apa ya kumana? Ai pindeni, anamonte kulungala siku lantongana wakwini. Seva shitiva. Matilde.
2: Ushitipa kubatongwana vatsakile. Vale na mutli kulungela siku la vatongwana wa Afrika. Nini kunyosha nkhenza ka swinene. Imani mungwani ashitiva ka swaku. Aka siku la vatongwana wa Afrika. Izeli kulungela makamoni. Mashitiva ngwe.
3: Ha Elton. Wativa kulana nini nchavu utsongo.
2: Iwi wako Matilde.
3: Anisevo na ntsako.
2: Andeme anisevo vona pe.
3: Inga kulana ntojiko. Nitlelani maungu ami. Elesu nchula baka?
2: Podi imoka.
3: Inara, kumbisa nintaku.
2: Matilde,

Massacre de moeda e com filunga oneca cuva kudawe lovato hamarambana nia capital gato. E na vez une que lengo 16 ka junho 1960 e ve titinga rumelela ka makambio guida titinga komisa to kene kungani manya nzila kuva titikuda msambiki di chuseke singa kungola sibamo. Kumelte chana kadisi kudia kuveni msangalizano wa hombe u kungatimane kakasi mshadoro wa nia mweda awanga tikombisa ukulonyi eto kambimu akona iti makungwa kubave doka doka ni chitsungu kambe nguma kuitu kune kile toke ni kudawa chipimu cha mchana wa mazana vana na watiko da Msambiki nguma socha wa kulonyi msangalizano wa kona unavodu kumbedungu chitsungu chania mweda chichingati karate mkushani songu tutatinene hawa kungava kuoneka taku nguma guito kudawelo vana na baba kasi utangili unga titiva udika ukalulea kuva kumbiswa to seti ya tingatima ni katisitakisi vana watikuda Msambiki iti vanana vofana ni Faustino vanomba Kibiriti Diwani kumwekuni Modesta Yusu ikuwa vanga kumbisa kamshadroni ya mweda kukwata kachitsungu kambimu ya kona mshadoro uleya ngatitiva kasi chi emela kwengi sa mahungu agetu mta ule titoke na vanana watikuda Msambiki vakarate mutatinene kudima chigama vakarate kame nkushani iso ngututatinene ngu vanana valumba ko Portugali kuwa vangatumani kakasidu wakinya vizi kumbe vakulunyi vaditiko da Msambiki kumbwa kame tokene vati itegalwa si harisawe si wangatifuya matembwe vati ningwa umefuni ama ngatifuna matilumba maputukezi kambibu ya kona Faustino vanomba umbile nkukwata ngututatinene achigela mshadoro wani ya mweda titokene kula kwema kukinyaweza wana watuoda Msambiki kushaniseka kachitsungu cha Msambiki kunave kukwita kambe wana vati sinzisa kuvala mchuseko.

0: Tate Rick Sgumbe, inga bula kudotu maila nungundi maia. Kuni maguwa masala kumeoneka, loko tate muni adisorete, kumemami munene adisorete. Nani kavana na vachilu wangu sima hasia kutomba iye inga siwa mga tati wawo kuyi hinzila ya kuwa vandana wavasitalwa michika di mihanya mikuata kuchilu ungisa tumakatia
1: mitsikari tata dumiru mitsikari wengi siti wachitichia cha misuru provinciali ya Gaza nguchu wote suchi unu wote sabuzona ninga uombi sati ya nani nchi vandana kula kubachiti zibatu batatu wawoni mbona wabe wanana kuni lisho wali mwanyani likuni jitomba kukukela utumbunu kakalona kuni lisho wali mwanyani lisingani jitomba kukukela utumbunu kakalona liku tate mahela ja atile tohena wanana kuwa abela titomba atia uunga maha kuhunga mwanyani kupaya ukaraka wanana titomba uchisorela awe tate tidiho hantini awafanela kukusele wanati makatati tomba imame
0: achisorela nene kwa
1: achisorela au waombe mwanana au ufanelo titomba ti mana mwanana umweyo wachikutisa mdani utungutuka babana uchita kutisa mdani uwa mwana masikuguta kuhukuru ndisa dohorana dohorana nile dingani ugeritu yu ya tomba ya
0: Ngucha ni nukunene mwanana
1: wa? Mwanana wa hawa manjuwa huma chiaka lisho ule mwanyana.
0: Loko asi ukati kwa?
1: Asi ukati, anatumisana ni chani ni nkomu wako uu akuna ya hamtini. Manju ngudisuri ngudisuri. Tichi laveka tito banana, hiva abela titomba. Vote. Hambiba dini sawe miti nikawa, hambiba dini vachizumba hani, nivona vachimani, editu humu ni kuna to. I want home. Now, I will let an air producer at home. Now, come, Madame Melel.
0: Say, Wabani Samanini. Now, Wabani Samuja do high. Running. Say,
1: put the digit room back on how catch a ballet language. Imagine, I cheated them at two. A hour and in new home. As you want to tell home, ya could, ya, delegate money to home. We do con how I imagine Sakuchan. Adinti nikakwa chila kuteka ya machibala chako anateka chula cha machibala chako kambi nisingani mazumbelu yu niti kuota kumana so wabela nidina so hawa ni chief kusalama mwawu anasalabi bulani mamwaku majingube nitu akuja ama dalanga sorele simahasia mami nasitu wanatitu wala pena simahasia nifu nitana chani ni wanani nita uhosewa wambidi hichi sorele hizula Vesalabona. Awa home wo, kula kwa chiti zivatitu, asia vanga sisia wa madani. Thank you situmela ani, nijindi yangu.
0: Kitato lwela kuti mahisa tonto, kambe kutawoneka kubanga kudida wa da vava. Abua home wato lwela kuene, eta teka sasi nji ngutu kuhambala nwa mwenyani, e banga simasisi, tomba iya ya tate ni mami.
1: Tata lako humelela kambi uchua wana kapuntu yeyo makagi takarata tingi lungi kunka mwanyani uvabaniso michisorele nivu uvalevu uvabaniso vetsumele vekanganyiso kutisuri ngutisuri kwa familia yangu ninyasa kakunene nibuti ngutona tatima hikilito machitichu kukela kachani katu humu Baba ni selwe tuho, mumajin, kama wanga sorela waho Aumanya nuhuwa Atumela kuli Kaya kontrolari tuho mutakwe
0: Tukontrolari ngu mana?
1: Tukontrolari ngu umwanyana Mkwamu wako wala azumba kumti
0: Ngena tuho mtila
1: Ngena kontrolari akwe wanetele tuho mtila Sha, kuma nikidi chanchani kutita Melela ntwe etavila chikene Tatuwane wani devili tuho Eti tisa ni mapepa nga matisa Yo, tati ule usore langene, mudisura anga bala tito, eni uwa mdefa tu.
0: Kame disura udona, mitiwa ni matianga sayina kutona.
1: Oh, unanganga duji kocha, akutinga fanana ntita hamtini.
0: Yinda ngambata sise sore.
1: Akena singa. Sha, akwa awiti. Sha, tima hedi mahungu. Uchimaha mahungu, sha, metetwa mahungu. Wekono tito, ningelani saa kumamu.
0: Mai, tu. Tihomu titi hom, tika diyo?
1: kuti homu tiho kambi tu homu chati damani sene
0: se wala teka kamani ndiko wala teka kabalea kabanana tia ningelo
1: tifanele kutu huma katita mamitinga sala se nkwa maulea njeo mama kunga humisi tu homu na teka tauwa aku wali nukosha yese tu homu tanko na jukwanda nijano zaata kutu homu tiho kanga hao ingete kikata aku mama hao na teka tauwa wa mnanda wangu
0: yu wati ingitu homu tiho atlave kama
1: timbidi etavisa tosika mnanda wako tia hakele
0: mnanda wako na wana mwase wanti homu topinda tatibidi mwase hichila kuwana
1: tawele kele shati ya pindu
0: hichila kuwana nita kufanana wati fanile kuwa vese nga tihumutia mwase nku wati mani tihumutia kukukela kato ntia timwenyane adeva kutate wawekea wati fanile kuwa vese nga wema nanzila
1: hawa idiku hoka kaka mfuka uwa makazi pelimeju basile kumahangu ningela ngu humu kadantu puliki tingeko tikitu humu timbi wone imunu wa maja
0: mandila langa lahambi kusukumisa male
1: pili menju pulimiju kutibwe kumisa ngu male o vyeshavisa kuna huma male yo senga hale kwe asha watu humu timbi ni intunite kwete sala ni chani nire manishisenji mashinga toti kama heka au leo katisatata ah nate kata ukanga wawo inige duguwa jani bete
0: wajipati mwenye ndiguwe edu
1: watuwa mashibaba nisewe watuwa
0: dia ukadi guan kuwa anda lekara zau ya kwa lugha chila kutoa njitele tuhumuto zumani nao kama na tiza tundami nala na wajiza tundami uningeleza kuchangia tuhumu kuhakaniga udini geti tu tuhupita wana karateng kuzumanat na kusumete ninga mtuhumpi misa kutoke ningelea nukufuna ku unjela nkwa njani karate
1: wajua
0: selo lisa nilimwana kambi kuyava ni pazamu ndawala tate kwa banisa hawa pazamu itama hongu uwa wahombe uwa ikuwe ene asala kwe wanela tuhumu kambi mkwa banisa tona tuma atali si bangu tatine
1: siya ingani gela ini kukaa banisa tidele maisa kuchani
0: ambako wa banisa awa ditu gile tozi
1: ambako wa banisa tuko maisa tia
0: wawa
1: cha tima katu mwanyana toka rata meji mwa utatanyantu mpwe kutela kuhichiti zibatitu hichituma ama fuu itumela banana batu so banana nivona wani problema wakuna ayo wababanisa so wababanisa
0: mwona wanambala kutuma
1: masile kutuma o mwanyani niwone mwanyani nene esha wisele tuhumu taku mehetele tuomba funa chii machumu angula chikene ani ni mahatangu kati ikutangu mkabili nikatangu ikuita ishupeka
0: wawo
1: mahele mawodyo vale ikuita kukukidara tuhumu taku kuhumu wani kekwa tuke
0: saini itu wanti tu hawa kama ina anitinti ziyako hinga pazamu ku umahaso maho ninga balo kadi sure to so to siti mahako himahela athwathu kambe avava vavuneka ku vana na vathu hi ho hinga husiya himahako dza when bona vana na vathu nifanele yo vezi yakusimola khakwati vezi yakusihlayisa nikhumula mukamu ninga kolangu wona mamu wangu ati sinzisa ku ani kulani tsula kujisani kati ku muni tsula ni ati betisa KDB kambe kuti ni mtu angati thumela tonto to mtumwa wako itubonewa sa ali gela cha awe usindiseka kutsula nguku awe awe ngawe nyano wa siharisi akungwa nokugondisa tokuru kufuya sihari nguya nzila ndutsukuri mwe yani ntisorel unata tizeto kene siharisi sihanyisa kujanini nguli heli sima lo wani siha titikoma tokene ndali sima ngutu ngutu kambe kulani mbomana wawe woni sisaka kwati veti ziva kumvangi kuwazi hambi watu wavangi waganyo pani mimova wana sichanchani si sala sio nekela nku wanyana wako na wafit wanana wa stand ha siya hititi ziyatu sinamba shwela sinamba vuma sani nguko haku wanyana wa sona ngangafu vati ziwa wana tianga simani sato wanyana wa sona ku problema blema ya hombe inga iwa iku nguwa hawa kuvona vasiti ningi kutihita kutati ni kuvesi tolo vela simahasi kwenye kambi veti zato silea nzawe mkuwa vano simana kuhakatate kambi kula veti mahela sawe ni wano mwanano hawa wena kuwa anataka kadisuru kula ezi ya sisi nga mahunga au manza hawe kupu
1: kadisuru eto natumela ate mvo aninuweni chihita ni chumwani kachuwana kumasiyamu tatumwani akini eshawa memove eshawa mtorotoro nkwe tembwe aje aba bangadi masoni zithumi singachithumisi wasithumisa banana bakwa sibatekezwa na utembwe eta sorela amani dikombo mundu njombo yosora ndinga dimisho vanana vale vadinga dimati misunguni kwawe isinga banani misunguni kuti ndinga dimati majija isinga banani
0: seve mave mana
1: se le sala velwa ve tutumisela sileko jakula vetela timariti ngati mbanku mamehtela
0: mafuku sao
1: veja chose se chana vava tutu vatutu mangome mova vava chana sinjo prototo
0: sichi bisos
1: Ladi ya mananjo mbungu hahani wawe Nkushaba chutumela vedila kaha hahani wawe Hahani awadi awa gara jito Ebu, machungudi tsuri Hala tembo nini anga chidima tatuanu ni Kunu karu anga kele la male Aju ukaluwa niti ziwiti tungu haika kuona kwa haleka tembo ili
0: Kuse chitinga kwa
1: Maji, kele
0: de mani
1: Mtawa iti kwa anu mazama kumimana ku Mimana nyana Palafi ini kugazone Hidana beta, hidana laba mtrotoro
0: Utadi
1: Ima muleji, jasa zaizahi Wabula chikupuchilanga kerela kachona mali tatuanu Wafana walea wachidoji Nama isa kuchani kundu Bila vela vetela mali mali wachi imana Titi ya mani imana Kwela traturisha mwe bashitisara mtrotoro Chabela Titi ya chegwela ulewa traturisha kula kudima Kula kucho lawa soki wa mana Banana vale nava kuita nava kuomba Ti makata mali kucho kanka Dima hawa
0: Mali wa naiti tiho iti komisa ngatembo ni
1: mula
0: Atikula kuwa kula mapimo
1: Hale vachia Beta mtrotoro hale Kontrola rati makato vana wana chungu mungu mbuchi Vanza mulu wangu mtrotoro Para vana za moku teka malili Anga yuomba titi Wehe tiwa tsimala Hiti daku hinka heta mku Dimachia kenu Mekweta wachi ya mtrotoro shauna chinchi kukuna peke ngulida wadi uchia kena. Hakuleja angu useta mafuya. Mekweta kitu wetu upati fijao ni mafaka.
0: Mechukunsa nani maale hao?
1: Mawe ya mati. Habale wa henye ni wale?
0: Mkule ya wanga.
1: Wa henye ni purike. Wati ya dimiswa wati ya sakaswa ni mafu wa suwa ni maale. Kukata kuhuma fijao verdi. Titi ya wanji wa dani zibila timbu ina. Zibila timbu ina chini. Kaku kalani hawa ni hawa. Ni hapela fejangwe Mila baba tuwe hapela fejangwe Itu wana yuguro sista We hapela fejangwe, hapela fejangwe, hapela fejangwe Teletela kama saka, we teletela kama saka
0: Yashavisu
1: Kuhuyama Mafaka ndiyo ni wona Mahuka kanka mawovitwa Kula baba batu We atavisa la mafaka ale Matula machi yashavisu yonakana Kuhumamali Fejangwe yuoma Ni wana mafaka mamani miya wama Na ya maatawisa wa mafaka Achi Mewana malinga siwa ngutatua
0: Uwia
1: Uwia
0: Kula milo ndeta nguyi unu mifuna Henga ilea
1: ili Asi lea anga maha kuzami wana mimofa ilea
0: Jai imotele
1: Achi mahatia Mahani tiba nanga minatu wana mimofa
0: Ya
1: nui inau
0: Inau
1: Kutura inau
0: Ya
1: Mali ile minga lomba yu waza maku ya Lavetela malinga mwalana Sumetanu
0: Sumetanji
1: Na mahele ya malingu yao
0: Kuleka
1: kukoneto wafana walewe tuleka misungu we kuleka wachi ba chupungwa nile chingadeho Niku nkocha hawe tasigira chani
0: Nzila ya
1: Nzila angu yuba katangu yona watatu wawe Yom zama kushaba mimova wajichani mkua tembui Chataka rata kukule msungu wantu Kutungu
0: kutu kula ka utomu wachilungu uo sose si hose hafuhi Hata tichini kangachila wana nininga
1: Uchiwa dana, hinga tsuketani wananga mitagonda miwane saukari. Baya mela kule, kabali kutukete. Hinga tsuketani hitata maja, bache ya mela kule, kabali kutuwa. Vosu wana kujisidihu, hatitu sitisa kuchani, kabati zivu. Vosu kabasa shunipi, kabasa aisi nguha, telaba kakunkoni. Kama mwanya nukuvabela tutomba wanano uchingaduwa. Gudie problem. Maji, hinga chigoho kuwa, abela, finle yunga maa, autatua kono uchingaduwa. Kama mwanya uchimalala naso, asileo. Waku wana nkutala kutula
0: Wadala wakutula sorela
1: Nasala
0: wana Nasala itumisa siya Wawo Kuri mama mwenye nena hawa hati Tilwa mipigiza nukwambara mbana ya dingindi Kendo mashitazu ni chuo maike ntazo Hei mkupeka hati boka lekwa Kukwa zumbadi kwa taani hengi lengu tutatene kene Ni wadana wami Wadana wami na wandana ukene Ni analfabetu ni ya goto Mamãe é mal, ele não se encontra. Não mal é aí, né? É nem a vagundi se ele vai doutor e volta. Mas o Congo quer vá secar, quer vá ganhar, não quer nem ambagolda, mentira. vakhere va gondile nguyo mali ya mina ni nyasi ni kuhuku va hanya nguyo mali ya mina se a ti tikomba ku titwa khene ni mamale a ya laha ku valana valeya vekula tiya va nga a nga kulisa tona to xaniseka a zamile ku va gondisa va gondile se vona ku ku va teka chipi tati wawe vhela timhaka ta tiyingi ti mthu mwani mwanyana a ni mapimo ni miloro yo tshukwatisa titiyalenako ni wutomi wa vanana vakwe kambe kumwanyana ongati to ophazama ku khaphazama vona ngu vona va sika ku ni misungu yiya i nga vitwa ngu khalisa ri va ti fanele ku va vizeto vona va dodori nyasi nguko haka hakwene a nga ticiliwa tinyindika mimphikizano ku hambanahambana khaya gonda mthumi wa kwetu wun'we leyi a nga ti wuzi ya kumapa se ngutona hi bongile ngutateni mwengiseti hi gavata ku hams hi ndindile nyana ku dautu nyams kambe hi na wona ndivikidita ku satisa chudumiri nyantumi wa bindulako mnongonokuwa i ri ki xikumingene hi nga ti dokadoka nayo i ku ndi dota datu di hi bulaku na ndivikidi mwene ni mwene bye bye.

0: wa le mukhaju mitirho leyi yi landziwa hi mfumo. Mahungu lama byeriwa Radio Mozambique hi murhangeli wa swifundza swa le eNcongweni Mamani Suzette Nyangumele na alikarhi yi a xungeta leswaku mitirho leyi hinkwayo yi nga karhi yi landziwa yi ta gemetiwa ka masiku lawa mataka na lembe ri nga se hela.
1: Temos já em vista a terceira fase, que se tudo correr bem, entrará também ainda neste ano, para ver, pronto, uma localidade que ainda não foi abrangida, e para nós esta é prioridade, portanto as localidades têm que estar em primeira instância, ou se quisermos têm que ser prioridade, sobretudo as localidades de Banina, que me referi, e a outra é Chicavane.
0: Marito ya mrangeli wa xifundza xa ka xa le Ncongweni Suzette Nyangumele loko le kariya vulavula hi kola ka ntirho lowu nga karhi wu landziwa ndzeni ka ku va ku ta yandzisiwa ta vuyavele bya ndzilo wa gezi eka miganga yi nga ri yingaki ka xifundza lexiyana. Mikset hi karhi hi phokophela ni ta wu paluxula mahungu wa Radio Mozambique Misoprovincial ya kakasa ntsengo wa 5.1 ya matonelada ya timbewu ta ku hambanahambana ni swigotso swin'wanyana swi ri na kani ta vurimi kumbe switirho swa ta vurimi swi karhi swi nyikeriwa eka varimi xitshungu exifundzeni xa le eGijani. Nhlamuselo ya mahungu lawa ni na kuleriwa ntirho Fernando Mukhajwa.
2: Mfumo wa xifundzeni xa ka mapaya ka Gaza wu seketela hi ntsengo wa 60 wa matonelada ya timbewu ni swin'wana switirho swa vurimi ndzeni ka ku pfunisa avabindzuli ku veni va pfuxeta a bindzu la vurimi hi ndzhaku ka tindhambi. Ntirho lowu wu ni nkongometo wa ku veni ku pfuxetiwa bindzu la vurimi ka xiyenge xa vumbirhi laha ku nga luza a ku tlula 4,000,000 wa magitar lawa ma nga mintiwa hi mati. Hungulele li paluxiwile hi murhangeli wa mintirho ya vukosi ka mapayi Isaac Khwave loyi a nga vula ku veni a ntirho wa ku phakisa a mbewu leyi u katsile ku tlula 5,000,000 wa vabindzuli va nga kumana ni tindhambi. Isaac Khwave a tlhamusela leswaku vabindzuli lava va yaveliwile a timbewu ta swa matsavu, tifejawu, mavele ni swin'wanyana switirho swa vurimi ku nyika a matimba ya ku tlakusa a bindzu la vurimi ndzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Marsu a nga hundza.
3: Estamos ainda a fazer a distribuição de semente e neste momento estamos já a fazer a entrega direta de semente de hortícolas, como já estamos na segunda época, e assim como semente de feijão e semente de milho.
2: A elecari hitua amaritu ya Isaac Khwave, luka elecari avulavula kakula Radio Mozambique, maila nintiro wakunyikeli waka 60 wa matonelada ya timbeu, taku wambana ambana, akuseketela a varimi lavanga luza ashpimsha 4,800 wa magitari kwa lakati ndambi tiwanekeke e Janeiro na Marsu anga hunza.
0: Nakulori wa ntiru Fernando Mukhajwa luka likaria vula vula hikolaka kunyikilu waka ntengo wa ntlanu wa matonelada na ringwe ya timbewu ta kuambana mbana ni shitiru swa kuwela na nita vrimi ashfonzeni shalika mapayu kuambana ni kuwa vule swa ku mituru le ilikari ilanzwa le agijan. Mwinkse ti pokopela ni mituru ya ina yata upalu shilama ungu shitandelo shabanyini ili shinyikileke dolu ntengo wa 650,000 milions kasi 650,000 watimetikale eka ntlanu eka khume la miganga na ntlanu na yimbiri leyi kumeka kunzeni ka xithandelo swa Limpopo a swifundzeni swa ka mapayi xigubu ni le a mabalani. Mali leyi vulavulaka yona yi karhi kumeka ndzeni ka ku va ku tirhisiwa a titshomba ta misava ndzeni ka xithandelo swa le Banyini. I mali leyi nyikeriwaku lembe rin'wani na rin'wani na lembe nga kalona a li lembe la umbiri xitandelo xa Banyini xi le karhi xi nyikela a timali leti. Murhangeli wa xitandelo xa le Banyini Abel Nyabanga loko a li karhi ya vulavulaka okula Radio Mozambique a ve a hlamusela leswaku mali leyi va yi nyikelaka i mali leyi yi taka yi ta kombisa a risima la ku kumeka ka xitandelo eka miganga liyana.
4: Aleswi hi swi endlaka nyamuntlha wa nyikela 20% naswona swi landzeriwa hi mitirho ya kona ya ku hi tama hi hlayisa park hi hlayisa titshombe kusa loko ti nga li kona titshomba leti ni nga li kona yo park a mali leyi hi nga ta yi kuma i futhi a loko hi navela swaku a mali ya 20% hi kumaka yi kumeka yi khwela ya phambeni swi lava ku hi ti nyiketela ngopfu ku hi hlayisa a titshomba para hi ku hi ta veni a vavhakachi va tata va ta pfuxela a park hi loko park yi pfuxeliwe ku nghena timali a timali letiyani hi kona u nga ta sukaka a leswi va ngo hi 20% i nyikeriwaka ku fanele leswi swi nyikelaka nyamuntlha kola other side June.
0: Marito ya murengeli wa xitandelo swa le banyeni

0: Abel Nyabanga nkarhi lowu a kumekeke ka ku va ku nyikeriwa mali leyi yelanaka ni ku londzovota a titshomba ta makhwati a xithandelo swa le Banyeni. Mali leyi nyikeriweke ka xitshungu vanyi tiko va ni ku khensa ngopfu swinene hikwalaho ku va va haneniwe a mali leyi na va le karhi va swingata leswaku i mali leyi nga ta va pfunaka ku va va landza mintirho ya ku hluvukisa a miganga na va le karhi va swingata ku va va ta va yaka a swilawu swa tidyondzo nakona va ta ve va xava swigoto swa ku hambanahambana leswi vilelekaka ku va swi tirhisiwa hi xitshungu. Marito lawa ma kombisiweke hi Flora Xixonge, mun'we ka vatshami va le exifundzeni xa ka Mapayi.
1: Hi tili nyamuntlhanani tani leswi va nga hi tshembisa leswaku hi fanele hi tshinela ku ta va ta va hi nyika xitsongo lexi va nga na xona, kambe na tshemba swa ku a hi khambi la ku sungula i khambi la vumbirhi na va hi pfuna hi swi swa ku fana na leswi. Lembe ni nga hela mina ni nga yima kwala mina ni nga ni ya swi amukela Banyeni, kambe nyamuntlha va ni landzi na swona kwala swi tsakisi leswi ke ni khensa swinene ni khensa ni vuyelela hi mhaka ku na swi vona ku mfumo wa hina wa hi khutelela ene wa hi landzelelaka hinkwaswo leswi swi endlaka. A lembe ni nga hela a ka xekele ni nga ti kuma hi ve hi pfuneka hi mhaka ku hi ve na miehleketo ya ku hi fanele hi xava dash wa switulu leswi nga ta ku un'wana na un'wanyana a swi tirhisa a swi tirhisiwi hi komitela ntsena hambi wena ungwa tlhelo wa swi tirhisa. Hi tlhela hi xava dash wa maxapa hi tlhela nakambe hi xava meza leswaku hi kota ku swi tirhisa. A swi tsakisi leswi ke
0: muhanyi wa le mugangeni wa le ka Mapayi ku vula leswaku mali leyi vulavulaka ha yona i khumba a ntsengo wa ntlhanu wa kumbe 15.2 miganga ya mukeleke mali leyi na murangeli wa xifundza swa le ka Mapayi Maria Elena Langa a swingataka leswaku mali leyi ya risima ngopfu swinene ka ku hluvukisa miganga.
1: Komunidadi ni swi kota a ku yamukela a xipfuno lexi ni va li dyondza a ndlela yinene ya matirhisela ya yona. Hi dyondza leswi swi nga hi pfunetaka tani vahanyitiko ephakathi ka ntwanano ephakathi ka rirhandzu kambe ephakathi ka wuoni la ku vona leswi i nga swona a disinvolvimento ya muganga wa hina.
0: Marito ya murhangeli wa xifundza xa ka Mapayi Maria Elena Langa na a le karhi ya kombisa mimfumo ya swifundza swa ka Mapayi Xigubu ni Mabalani ka ku nyikela timali ta 20% ti yelanaka ni ku va ku tirhisiwa a titshomba ta misava ndzeni ka xithandelo xa le a Banyeni. Dzanove horas na 10 minutos, mikari mito ata o paluxo la mahungu a Rádio Moçambique, emissora provincial ya ka Gaza. Vakhalabye xifundzankulu Gaza va ni ku sola mayelana leswi va yamukelisiwaka swona lomu migangeni nambi hi lomu a mindyangwini. Xivindlamindlekiso xi kombisiwe ka muchavisekinkulu wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo hi vakhalabye va xifundzeni xa le Limpopo va xikarhi va swungeta leswaku va hehliwa a vuloyi nakona va tekeliwa a swigozo swa vona hambi ku va hlonguliwa emintini ya vona hi marito lawa ma vulavuriweke hi Bainetu Bila mun'we ka vakhalabye a maxifundzeni xa le Limpopo.
2: Muitos dos nossos irmãos e irmãs da terceira idade estão a sofrer em silêncio. A violência contra a pessoa idosa não escolhe dia e muitas vezes esconde-se dentro das nossas próprias casas.
0: Marito ya Bainetu Bila mukhalabye xifundzeni xa le Limpopo loko a le karhi ya swingata leswaku va xanisiwa mhaka i va vindlamindlekisaka hikwalaho ku va lomu mindyangwini lomu va hanyaka kona nakona ku vonaka a tixanisa. Muchavisekinkulu wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo na a le karhi ya vulavula ndzeni ka ku va a twile a xikhalo leswi a ve a tsatsiya xitshungu leswaku va fanele ku va nyika risima vakhalabye.
3: De violência contra a pessoa idosa na província, dos quais 15 envolveram homens e 73 mulheres. Números que reforçam a necessidade de continuarmos vigilantes e comprometidos com a prevenção e o combate a este fenômeno.
0: Marito ya mrengeli wa shifunsa nkulugasa marigarita mapanze nlonko na alikari ya sola maela niti makala tinga kariti vona ya kalumu a migangini. Na milo minjanguini kakupa kuchacharisiwa a vakalaji. Mwingisezi mawani mahungu lawahi mayamukala kashusi mata ya shifunsa ni nshale a gijani. Gijani kukarikula vetiru wati male njini kakupa kutayekiwa munti. Lo ungatave uyamukala nchongu anilwe avile kuweke kama tisamini ya kuzonzo mahinkaru wati ndambi talembele inga kalona. Nikola umka.
4: Fumo shifunza cha gijani lomka gazelo ulavete laka vangane ni vana kulodri kuveni vapunisela matangu ina kuve vayaka a indlu ya kutamseka. Ika ntongo na lua tualiweke a enshaka indlu ya katindambili tlaseleke a shifunza nkulu gaza inti matima shifunza cha gijani. Kuvula uliwa ikle idashe ya ntongo na lua velikiweke kama tsamele kukarata ngu pusinene a enshaka indlu maungula wa matamseliwa imurangeli wa shifunza cha gijani jemi mugabi lua tamseleka lepswa kumfumo kufika numulu. Hello utikela la kama tsangu ina kuve uhlayisa eka leswi uswikotaka eka njangu ni katsongwana nakona je mugaba tlamusela leswa ku intsima ntima swoswi kuve ni makungu ya kuve ku tlheliseriwa ntsongwana lweyi inga mamani wa Clay Daishea kuve na tlhelela xikolweni hikola ka kuna yenawo anga ntsongwana Jaime Mugabe a tlamusela leswa ku a makungu ikuve ku tlheliseliwa Clay Daishea kuve ni ali ntsongwana lweyi inga tava a xisirelelo ni kuve ni elishikombiso xikulu kumba vhinene mailani leti yana nakani ku chichakati nguva a hengetela tlamusela leswa ku intsima ntsima swoswi akulaveka ku veni antsongwana lwe ya pfunisiwe ku yakeliwa yindlu lenga ta mupfuna matsanwini ya ku veni a kumeka ka yindlu lenga na matsamele manene
5: I kombela ka xona ku vava hi pfuna hi xona ke nwana lwe a tsama ka vovo yena twa loka vovo yena la vuvoyena angana a rangela ka njangu longwa na anthlanwa na vanhu ni vambiri ikutala ka bona rangelo wa satva ba dzongo pa swila vahe ichoka swa ku matshamela indlela ama tshamisekanga mashaya lavela swa ku nwana lo itambe a kibona ngopfu ngopfu makata xikola pero swi nga ta mpfuna ngopfu makata xikola
4: tsundzuka leswa ku Clay Daishea helweke a kumeke a ku humelela ngopfu swinene hikola ka kuve a kumekile na velekiwa eka matshamela ya ku tsondzoma ngopfu swinene hikola ka tindhambi leti nga hlasela muntu wa yena ni njangu wa yena xihitani xa ntsongwana lweyi ive xikombiso xikulu kumba swinene lexi endlaka leswaku a vahanyi nambi mfumo u vi na ndleka hikola ka kuve u mu pfunisa
0: Mwengiseti kari kongo mama kumu kano kono kwa ena wata upalushu la mahungu wa Radio Msambiki msuprovincial ya kagaza wa chai tikura Afrika Zonga vakari wa sola aku chacharisi wakava na vatiko na vale kari wa shlunguliwa eka tikuliria na wole pshaku avana mapasi manene rushti nubotel.
6: Vachai valumba ku Afrika Zonga va sola makashinu fabiata ku na iumelela ndavuleana na kutungulua vana matiku mangwani bakumeka ku ndavuleana na kona magale na iumelela kusikala mtlashilwe au nzeke. Vachai lava vavula lishwa kuba apifane lishwa kuba kungava ku kutunguluwa vana matiku mangwani bakumeka ku ndavuleana na valabetela mintiru kambe batatea lishwa kuba Afrika avani kutuanana. General Musica Makanzi na Temba Nyat vavule maritula wa mglubela lwe dropen la kanje nchai na bari kugama kukumeka eka nzuumba wela na kinu kupunsela la badumilu wake dindambi na kona vavula lishwa kuba shiva tsakisi kambe batatia lishwa kuba mfumu wa Afrika Zonga uva ulukati ndlela takuva kutahirisiwa au bilili
7: shosi ajoni loko baku bulavurisa uhlamula hi changana enduku ka wena hina inga tinkambi hita chat ngoko loko swi ya mina inga ku mfumo ya hina vanga tshama hansi ba bulavurisana ba lava tindlela leti nga ta kota ku olovisa ku rekota ku hanya a South Africa a inga hanyi ku nga na Mosambiki se loko unga hanyi na mina inga hanyi hi mhaka munhu inga twanani hi kota ku veni hanyisana hi leswi swi lavekaka ku ri ba tshama hansi to hosta hi ba bulavurisana hi kota ku twanana
8: leswi swi humelelaku mina a swi ni khomi kahle mara u lava ku ri vanhu ngel vanga rina ma passporto mara leswa ku vanhu va ta dlayana va banana a isu leswi mina ne supportaku hiku na themba ku Africa iya hina hinkwelo hi famba hi khomana kahle hi randana hinkwelo so mina ni makhadzi va vanhu hinkwavo mara swa ku pfusi ndleka kahle swindleka kahle leswa biya swingandleki
9: mitso ta mina tu makwana so ku hlaseriwa ka vamakwerhu wa mina swa ni khumba na mina ingati yinwe hi vanhu vanwe swa hi khumba swinene so a hi swi seketeli a hi le ku swi rhandzene na hina hi ri tikwenda ra le Joni leswi humelelaka na ku ka vamakwerhu lava nga hi siya va le Mosambiki timbelu ta hina ta vava swinene ngopfu ta vava hi le xiyimo lexi ka humelela hi ku xikwembu a xi hi pfuni xi hi lamula nyimpi leyi a va ti lava swi endlaka ku va swi vona ku leswi va swi endlaka hi
6: swona. Marito Malibaku, General Music. Makazi na Thembanyat va chaye va tiko Afrika-Dzonga loko va vulavula dropeni la ka ncencayi na va sola a mhaka xenophobia ta ku na yi humelela ndhavu liyana.
0: Hi maendlela wana ku ri mingiseti hi veka mugoqo ka nongonoko wa hina va ta wu paluxi lamahungu ntsena hi ta ku tsundzuxa leswaku mahungu lawa hi teke na wona ma swungeti leswaku vakhalabyi lana swifundzankulu Gansa va ni ku sola mayelano ni matshamelao ma amukelisiwaka swona lomu ndyangwini ve le va biwa va tekeriwa swa vona hambi ku va va lulumbetiwa a vuloyi. Nakona hi vulavule hi mahungu lama swungetaka leswaku a miganga yi nga ringaki xifundzeni xa le ncongweni yi ta pfuneka ku nga le khale hikuva yi na byalisiwa ta uyaveli bya ndzilo wa gezi. Mahungu lama ma lomisiweke mahlama ta kombisiwa hi Alfred Muyanga ka michini ku kumekile Amara Buduya inkomi swinene hi tlhelisela michini ka nakulori wa ntirho Nikolao Mukhavele lepelele.
10: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
4: Inkomo Alfred Muyanga shikamwe na Mara Buduya kwa kama hungu minyika kewa wana inaisima maili radio Msambiki miso provinsi shaka mfukeni otu njideash kilo wachi onda meno 90.9 FM inavela kuwe usikule tufamba ila kulaweka kakona kama mingisedo kuranzeka na inavela kuwe matomu ni makate kukui nkwa shule shufani laka kuwe shulanziwe leka 19 yora jina 18 minuto shi tafami sana ni unanga lukita ku 19 na 30 itavani ndititira naka ni journal da noite interesana antenasional repedile.

20 horas na 44 minutos enquanto indlela tava tikongoma ku ngalikhale kuve hi kuma litirana ka mpikizano wa bola lana ke nga tava ni França xikan'we na Senegal hi mitirho leyi nga ta va yi landziwa kusukela kwala Radio Mozambique. Na yi nge se na fika hi ta lavetela hinkwa tindlela, na yi nge se na fika tata yi kwehletanyana vunanga.

0: sena
1: ele ka 20 horas na 45 minutos ngalikhala impela etavan letela na kanita mi ntlanga kuti samir kambe na ingesa nafika hi sintseka kuve enyima ka tsongo vunanga dza izauminezi sta pj kuve yamkela xtivi social ku ngena xtichini ka ina xawo wash xi vula leswaku Hortensia Bilio wa ku hanya Bairu Bay Bairu Dozi a dorobeni ka Ncenca hi lweyi a taka ta kombela ka lweyi a nga tshukaka a kumile ntsongwana wa lembe lin'we ni ntlhanu wa tin'hweti wa vito Nisha Louis Toy lweyi a lahlekeke nyamuntlha siku bya sexi ka junyu ka 2026 nkarhi lowu a nga kumeka a tlanga ni vatsongwana va yena aka muganga wa Bazara Lipompo lana a nga dlukile bluza la sinzetu ni swimorowani swa kona kasi ku vuliwa swaku bluza yale la cordirosa ni maxinela ya ntima a misisa vekile mapuxinyo ya mihlovo ya ku hambanahambana ka kombeliwa ka lweyi a nga ta tshuka a vonile ntsongwana lweyi a ku ve a nga qungela 826 400 454 kumbexana 87-41-480 864045 4 87-10-41-480
0: Na
1: simama ni unanga bya

Lote lo vunanga dzimbeliliwa ka Ismail lo mwana wa tiku la mwana wa tiku la Senegal la tipatsa kana nina kama jambu ya namuntla lo mu selection la Senegal li bela kana na France ka umwe kama ntlangu ya kulumba grupu I lampikisano wa Mundial 2026 ay amanyesa all right ita mahlweni mungisela ku rhendzeka hi ku tivisa matimu ya ta bola ngopfungopfu mayelana ka ni maselesano lama mambirhi ma banaka namuntlha hi vulile leswaku selesano la France li kumeki ka grupu D fambeni ka mintlangu ya qualificação kumbe mintlangu ya ku lwela ku nghena ka mundial loma humeleleke France ka ntlhanu wa mintlangu na yin'we leyi nga yi endla humelele ntlhanu wa yona a ringana ka ntlangu wun'we a nga zanga biwa loma peteke khume ra magolu ni ntlhanu na rin'we 16 a peteliwa mune ntsena kutani a kumeki ku pfaleni ka ntlhanu wa majornada na rin'we ya qualificação pro mundial zona Europa zona Euro a kumeki ka xigava xa ku sungula ka grupo D loma landziweke hi Ukraina ni 18 points França rangela ni 16 ka xigava xa unharhu xa grupo D ya qualificação ya mundial kumeke Islândia ni 5 pontos ka xigava xa unharhu andawu ya ugamu ku ve ni Azerbaijão ni tipontu timbirhi fambeni ka xiyenge lexa qualificação Kylian Mbappé ave mpetu lwenkulu wa mabolo wa magola wa mabola kuma magolo Kylian Mbappé ave ni ntlhanu wa magolo na rin'we Ousmane Dembélé ave ni magolo manharhu Marcus Thuram ave ni magolo mambirhi Aurélien Tchouaméni ave ni golo rin'we Eduardo Camavinga na yenawu ave ni golo rin'we fambeni ka mintlangu ya qualificação ave seleção leri riveke ni xiyimu xa melhor ataque en group kumbe ka ntlawa lowa munhu wa mintlawa wa maseleção ave seleção leri ti humeleleke hi tindlela letinene seleção leri ri nga ni xipila Kylian Mbappé.